0: como pina wa.
1: Dahan dia, kaya ko labuk tahan hakte.
0: Ang ko puna gidi na.
1: Labuk ada nara nga.
2: Yo ho aturun dia orang.
1: Mora kana pe daramu. Natuma pe mai kota.
2: Kita ni mau pi di daleba wa. Maybe aja kalau ho mau berdua sesama turun di wawaran.
1: Lada boleh mai berani mah?
2: Terada wa. Kita ni mulai tepat ite. Kita cuma ikon ko
1: jole. Jole nanti ya.
3: Jadi kayak dia kamu.